0: Εγκαγενιά, Mayen FM. Εγκαγενιά, Mayen FM.
1: Enkiguana, Enkakenya.
2: Tiatu Enkiguana, Enkakenya. Tiatu Enkiguana, Enkakenya, Mayen FM, Tanakenya. Na gayu ni kigwanare neke magisi yolo mono oti mbalo olo mona mwiti ya gazeti e Daily Nation neti siri nyang gazeti na jane The Standard. Ure yetu onkulong na lusu iti ne homo rais William Ruto alai launch ndoko naji Kenya Vision 2060. Ure beelo rais William Ruto alai launch Vision 2060 agenda natejugi urigi la ninyasu jolosho le Kenya. Iwe inifia beti ya ilosho le Kenya tolari longa lifuniare ondomu nile. Yola ajore nani kiti yola rilonga lifuniare otikitam oile ya 2026. Neji nelo rais William Ruto aila ya launch Vision 2060. Neli muni neji yore ina na alarin karibu tomoni uni omieto opo nuwa shu tomoni uni omwa no opo nuwa. Nkata natejoki ure toina na kwanza kanga sago mekure nkata ninyo nati yola rais William Ruto erikore kake era yoshia kamo ilonjo shia ke ura pengata Rais Mwai Kibaki na nakata upe kumoke ilonje ntoki naji Kenya Vision 2030. Iguwe inifaa beti ilo shole Kenya wengu wetu nekisuji peki tumaendeleo. Eba ikio lari longa lifuniare otomu ni uni aninyeji Vision 2030. Kage neji nilotu wa Rais William Ruto ninye I launch ntoki naji roadmap a vision oshu nye blueprint a vision 2060. Ndoki natajoki lala mika teruildu nga naku moko lente loo shole Kenya wa miatani nyikiti la kejito kepu kotini. Yeti silo jito meishia ngulepe homo rais William Ruto ala likiyoke siye nebrita 2060. Ashula rinne tomoni uni omi robonu enare rangasa likiyo ndoki natasani nye kuhusu enapa nikijito vision 2030. Neraro hii larin karibu oongwa nake imieto ongoro peke baya neji nara ina rangasa likiyo. Ajoka erasa beta baya amu ninye nabaya yankata nero nikaja tenkata natana ashu ninyo pa igira sirka lienye aishi ya bere utana vision 2030 amoro pape loncho rais Mwai Kibaki ni asininye naide maha igira rumolo shule Kenya mingu raja na kabaiki maendeleo na yuni wapande baiki te 2030 urebei uanganinye terikore nitoki angamu rais Uhuru Kenyatta ni endelea sinya lewe loo shule Kenya dogoya egraka ibongu nesu njinova shiriani ya shungu ito rigi yote paka kile maendeleo le Vision 2030. Ore orais William Ruto peaji nksininye na agishia sininye ne endelea o Vision 2030 kakete joki nelo nangu lenye loonche ntoki na ji Vision 2060. Ore na Vision 2060 neji nitilu nga naku mwoko wa mulalamiko amweti loo jiru ata ninye nitu morais William Ruto nda miare na agiaku kakai shunya karenye te 2020 32. Kake, kebala muka ya raishi ya kero na mapuna suji olosho ya nasi yu en maendeleo. Kake tilu kana kujiru. Padala na ngaso rais William Ruto ala likiyo kuhusu 2060. Ya narara ngasa likiyo kajuki kame ana 2030 kai kenta baiti. Kanyo kende patas. Kanyo nangor. Na kanyo nasa ibitabaya. Ya narara siyetu limu. Ndokiti narara saninye kulari na unwa nuti yungu pisi. Aito nyok uloshule Kenya itabaiki enopadua rana tesaraka na ji ene 2030. Lomon kulo inusua Professor Peter Kawanja lauri nyano wala riyale siyasa. Iti sirguli intimu ninyo wala kilinyote jo kibu kutini ya mori na nage shiriyoshi na suji shiriyoshi ya suji na shiriyana limu enkata nase nage bala blueprint development teloshule Kenya nejori ngulino rais William Ruto neho mai belegen agenda ushio lo show na nara kitu kiasi tangatana ishia nilutu ni nyajo kilonch turikikun odlusoye tangatana tabagua campaign nijiriwe na siyasa ninyo pikita natuki nijiritu siyana kagra boini yungu nungalo show le Kenya pemi kito kia adol ena tukiti kuna tukiti nirutabaya kake pikita luni kwa kumu na ajitoi na hati idukoya lomole loyo roki tuungkulu nina lusu itio tena wiki poki ntuon televisheni tuonka siti ni tuungkutu ya mutandao ya grake ayo makiolenga na CIA Vision 2060 kake tilu anako ujitono kai sawa nje ilimora isi wii nishia pikiti ama lasima pikiru ulusho oye ngoreta dukoya lasima pikiru ulusho uyule ni yu nibu kakitilu ujitu wapana enata kitangasa itabaya kuna wapani kite sirani kite jo enata kitangasa sindukiti wapapa wakini kie makitia njitilukuli ujitu itumio rais William Ruto nuitu itia kitukiti wapana ya idilu nalo shole Kenya nijo bottom up economic transformation nejo itiyai nenopa najibu ya domoni hustlers merija nga sininche shumata analogulirungana nili punyegi uchumbe losho le Kenya neji itiwa na kitiasi ntuki wapani jo nko ito yoshi kumukole na hati juki nabu ya ya unye maendeleo telosho le Kenya neji itiwa na hata ure ntuki na lio na Vision 2060 na tejoki medemeda ipima ya mo elakwa nengata. Najwa begi atena kigwana siyoti yatu yanka Kenya Maa YNFM. Kama ayu alai ningoni, amutu ninge gara ayu mage kolo omoni, neji ya gara Rais William Ruto ayu mage larini ngalifuni tomoni, larini ngalifuni tomoni unio miet obo nu 35, neji turukulie, gara Rais William Ruto ayete lo shole Kenya, mengu rene laku lengi peki giro ntokiti na hati ya bodi tine, kakitirukulio jitoka sawa tene, rero dumabe maendeleo, neji kiyuga nyendo kinaje, Visual 2060 kage jiru kule ore siyankata na ilo nchake na agatharono kamiruwe na siyasa ya grayari niji sibi kilikino ndo kitu ngabana hata juki ni njeko niaja ni njeko niasi tendu hata ino laini nguli linki tashiri ya Maa YNFM tocho kukina simu tayo la juru hita mauni ne mere mauni na ji mere mauni utarono kashu mere ulo gani otapongo ne mere ulo atesepa kitageme ake o mauni no we ningo biliki yoko sababu no ajoka ayidolta tiatu nkigwa na Enka Kenya. Enka Kenya Maa YNFM.
3: Tera gwane lang.
2: Wee.
3: Tewa roo leng.
2: Ibu o leng.
3: Unongo leng kumo.
2: Enongo leng kumo go leng.
3: Kure nti amasi yang.
2: Meti duwa rata nti amasi.
3: Ii.
2: Nano daga ndugu yangu ti ingire sheni.
3: Kira la gara imendein.
2: Ee nano kwa gara imendein ala nyashankai.
3: Ese wa roo gul.
2: Ii.
3: Manuel dare mbiyangat.
2: Manuel di mbiyangat.
3: Sedang ada mbiyangat mengira na mali.
2: Ee.
3: Sabo hira rangkolo.
2: Jo.
3: Nare wana ja.
2: Ee.
3: Anu hira arungu arnu wana ngi gwana.
2: Ee.
3: Ya Allah ora na sha yeruzo.
2: Mm.
3: Allah ga jora na mongo anya la lae ay ay lo ama lan na ngira na jil 2060.
2: Mm.
3: Ke. Sara wana la wala la na baragin.
2: Mhm.
3: Yani ore nyera nanjene tananjene ona nyera nanjene murudo nanjene 27
2: eh
3: ani ora le fa yamo 2027 nai badale ro nyera murudo na yanya age moni ni de blado mona kero ni de lai 2060
2: mhm
3: eh kuna rara
2: eh
3: adona no ado iru iru iru sobare suya turudo ni sitine wa na siai
2: mhm
3: Andra kalau anjir tu, anda nyakar tu, anda kalau anjir 2028, apa sih 2029?
2: Asyik.
3: Baga nana iya nana tu 2030. Kalau ni 2060, nama siapa nak lena lena lena? Anda nak yang apa ni? Alumni mana? Lepas anda asal orang mana? Jadi aku rasa kita yang murni anak ramai hari. Yang asal anda apa lima dua kali yang dua asal orang mana? Neronong orang mu, elle orang najis orang mana? Neronong orang najis bama itu orang asal orang mana? Aku nara nara. Karena orang bama itu orang lima tiga sultan yang aku nara nara. Ibu anak itu beda lonjera. Karena ada 2060. Itu orang asal sakit orang itu lo. Entah neronong mana asal sakit orang orang ni aku nana. Aduh kan aku ranyu aja. Entah sesi ayammu, majulah nanti ni asal ramu. Diri mana yang dulu, muda siapa sih yang mau? Erni orang nanggolong ini untuk ya, ala jadi yoga yang lain jadi yang dengan jenji sikit inara kena yang ramai yang dulu tu.
2: Asyik.
3: Eh, wajar kan, no? Ella orang yang mau, Ella diri mana yang dulu orang kau, orang macam ni, jadi orang macam ni buat ini. Kalau anda histori ni awal awal dengan ram, memang mana jangan orang jahat api.
2: Asyik, link tu bang. Ndua tanyana kete janara na yara ngasa likiyoga ni kibota kuno lugu dorubu padala na likiyoga ni kwa kumukna ala kwa Enka Kenya Maa YNFM
4: Sana kweni
2: Uwe
4: Uwoleng
2: Ibo olenga nyangu sine melebe la show
4: Enongo lungu mwamutu mdogi akuma
2: Siku mingi kai dobe me nyangu sine
4: Ena nikiru ligaro uwagia waya hodo na wada nanga tanyana ligu Eniwe kitiche ni kia kaya kwa kumagira kibula joge jitu ya
2: Meningi tropi mesida yere diyo
4: Mes dayu ni wujud saya sedutu. Ni aku jangan ada nyarun mula kemana ni dayu. Maya ni dek ni dasar itu ni aku kaji agak orang yang mukjizat yang asyik buat mes dayu dayu.
2: Polo lengan yang kusin dah marah nyokai kai Robert.
4: Aye, itu nyokai Robert apa ni? Mungkin mertara.
2: Aye. Eh, kasar. Jadi rumah tu kan ni najis agak. Ia rumah tu mungkin. Orang ni kengko. ejo senda ilobe nori beshugunye na agiago runingo sayo. Simu nabo, pege nga seishori kilikuwa ilingi tesheni alafu nikiendelea tena Kigwana. Kei ndu watainu? Enka Kenyama INFM.
5: Hello, Kitagani.
2: Hello.
5: Ipoling. Ayo ayo ayo ayo ayo
2: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo Kakaya rosha kake ni nyesi mune joge di sawa.
5: Oh,
2: iya.
5: Esi mune.
2: Iya, kakaya gini ada karambi rambi yonkabu na rudulik.
5: Ae, iti ya sawa mingi na di yata ama gina kotasha.
2: Ae, idu yang gore ngufu nara na nusa hii.
5: Ya, gira ya dabboli sawa di nili nipo gira hari.
2: Kaya inaigo meri yoto kani.
5: Ajiro ya mjadala. Ore mana napako ngo to yara islami na jaya dubi baba talpunga na kungo niya to harade mudo niya talpunga na ba ikaro niya ulo ko niya to harade ni wudi mudiro ni niya mata lo na ore jaya na ramay nila ruto lin na grani pili ang kaji ore gulie ramay nila sabu na jiro gaya sika na jo tigit la na to ito na jiro yaga six man ko ndi ra baungu mo na ko na ni bu yigi na after 6 man ni na gra ba ndi ko na ka jira ga ni ni ta pas to ko na ji ni ni ko na la ga ni
2: jo
5: ndi ko ri ni na ji na be here e ti ga na be here nya mo re ni si lo ni ya o ni ka ngai ro se le o so contract na si ai da ga ja da la ti na na ji be ji e lo tu na ko na ni se ye mi so ga le ga contract na ti mai e to ko ti ni ninga ko yo lo tu na le nya na lo ko ti ni jo sa ji tra ti na na ji.
2: Yes.
5: Hello.
2: Can you get up, Philip?
5: Na ko na ori na fito na gore nya na kagina na na gibe baba tan tonga ngo nya kamu ana ro na dalu na sali ya jo kader bar bar nya mati nya ba nungta da bar bar na mang karo.
2: Mhm.
5: Na mara na ro na sai de bulo gi gulu na ba gi gi ta ge tin na yo.
2: Mhm.
5: Na re ne na to yi mong ka ge gran ni to ni to gra sia e ga ga bra ya mo ze nyi ne ru ko la ka ni ni ta ba la yi ka yi da lo la ka yi lo pa ala dos nyanga me kenyere ndu da tanta nyanga tuma nda tige ni 50 mayara yara je wiro na ga lomna humira ba nyamu ida mo nga gelda gata je ko dilla ore nyanga to ko samna na de ko ki nyanga sinyeru da yero wa joro sutwa na ni sinna more ni de ni mi tengo ko sutwa le nyare me nda na lo ko ya le ni nyana na pe nyana gelare na putoi tengo de yasi parta da oro ro ni sinda ni sori de sibara mu de na go ya we ti da de de ro lo sha jwa la ta ba le shugo na baro ngbo gnai poro mo ka bana na ba ku de na ba sa mama ja ta sa le shugo pi
2: yasi
5: ba ya gu ni na ku ti na jore demokrasi na ni nyane chele ti ne do mo ni ne
2: a sho le Philip, thank you. Eta jura nye Philip ne jokeshi ya ore nani tukine ngutu na gira ikini rungana ngonyeke pe mbiruki ya dolo naparu na ate jokini njiasi nushina ajike la bado la petini liki ya kira asena aji ne jopi ngori dia sabuku kabisa nena majani na jo ene Eden Tea ure majani edisho
6: merushi
7: kimana
6: ldamada
7: kidisi emurua eporoko
6: kitingela
7: nkineji
6: sankale
7: kilena
6: endonyo ngobita
8: emaya
9: ewanwan onusho
2: kabisa tiatu ya nakigwana nikia tatiatu ya nkakenya emaya nfm ldaigania rukuni tage ldaigania rake utlusu itie sanabu unusu tiatu ya nkakenya emaya nfm kibu idhara nanu pk ilio na show saita kweni maradua utonga la yendi ya masi kake agaraka iminti indi niwite nkite sheni tenebo ye olai ningoni nikiti ya rishara nikijo ene nkigwana
10: nkigwana nkakenya
2: nikitejo na hiti nkigwana amara mu ehomoro lehi ya nkai wameraka ito nganako jiteki buko tini tangara kentoki apolo na ilonjo Rais William Ruto enduata elo shule Kenya na rejo keji ene Vision 2060 yani ene shia beji elo shule Kenya te 2060 larini karibu tumuniuni waja ungon obonu 34 years kutoka wini kiti sahi ne raya pa Vision 2030 na irobe robo Rais ojo Mwai Kibaki awarina ne raya larini ungon tako ngore na rape eji ketabaiti Vision 2030 Woro Rais William Ruto neji neluru launch ngole Vision 2060 na atangata campaign neluru dinyaye makendo na atajoki merungwa yolo barikyo jole bottom up approach eno bana narrative na jene hasla ndukitu ngobana atajoki kesi neji nilala migar kulirungana nejo kegra ikine yongonyek kake nejo kulirungana no keshi ape rai duara neshi ape rai wi nejire ndi wi shi ape lulusho amukaya rai shi ake nejo kulikake mesia tolosho le Kenya nikingira imaki hesabu 2060 itoke ngasa itabaya ndaba nikitejoki yako kitasa ebaiki 2030 nikijore ngaragi hesabu korkeleleo na mara ninsinya maoni no iro line ningoni linkite shine ma NFM kendo arino tena kigwana nikiata tena Kenya
10: Enkigwana Enka Kenya
2: Kabisa tosho kukina simu te 0702-393-917 na 0732-992-321 Ninjoro mauni nono Enkigwana tihatu Enka Kenya Enkigwana nikia ata tena Kenya Peki ningajo kendu ata ino tena kigwana Bado Ure siltu kana kwa idima ya ure kilikute nkuitoye SMS ashungure yu WhatsApp na ure namba angna 0785-929283 Neki sumulo kilikuwa iti yatu nkigwana nikiata Enka Kenya MINFM Enka Kenya MINFM Ale Enka Kenya MINFM Oh, yetu tunge inasimwe nyamu kajoke atana na hii Kajoke buita ninja wesimu Enka Kenya Mayan FM.
8: Ah. Ela Enka Kenya Mayan.
2: Ninyana.
8: Subo oleng Enka Kenya.
2: Subo oleng.
8: Kajira nano le anati ulunguru manto lo daria.
2: Eh.
8: Agra itangia na mjadala.
2: Asho oleng lea.
8: Eh, ayo na jana nunchere.
2: Hmm.
8: Kwa di ruto na kadala diana.
2: Eh.
8: Kwa ya kira na diana.
2: Eh.
8: Nya wala lam nya mala bro fayi. Na u ayo na jana no akanya ni ndo gi ni ngana jiro rwayen.
2: Ka nyo be na le nes.
8: Mara da na bana ba sa na ba boga na rejo.
2: Oh ehe.
8: Na wa gira ndu ngana le kenya ai ta nya mada kuna boga na je ne da da rwayen na jara ga lang.
2: Ehe.
8: Na wa gira ayo ni ro bir. Ai mara da ma ki de mai ne shugo no ranga ga da.
2: Ashu lingle.
8: Na ayo na jana min jare.
2: Eh.
8: Mala baloro liya mwede fengata maa betu ni 27 vekira warbayana.
2: Nduwa tele ati ya tu Enka Kenya MINFM. Enka Kenya MINFM.
11: Ndiyamasi.
2: Saita kweni ele?
11: Eraweni.
2: Wee.
11: Tuwa.
2: Hipo ole.
11: Mama Mbuyo Radio Sui.
2: Good morning Mama Mbuyo na karibu.
11: Aro ningora ame dadala.
2: Hmm.
11: Onoshia yesu ngo lele gara nela.
2: Ndiyo.
11: Ore ra re sai yarai.
2: Mm.
11: Na ba ko koida.
2: Mhm.
11: Ai ore nge ngase ni gidi.
2: Mm.
11: Kire dora la woni na ne jageri.
2: Ne jageri we na lega.
11: Ne jageri we na adu ne ruru ro gi gas.
2: Mm.
11: Amo.
2: Mm.
11: Wa la ri wala li gara ri ari ngi shu.
2: Mm.
11: Ya ra ro yendo ni gi no ri.
2: Akuna.
11: Na bi yo lewa yo na bi ru marga fana yo lele ngu ne ba nga siro yo gidi ngwa na ji Kajiado Central
2: ehe ma verna enasi ai ena duwa
11: ni na bi bo na rai
2: ehe
11: pasara na se yo lo li be dara mu gi yo ngwa nek
2: mm
11: or me gi su dira nga dara ne ro bi ara ne ra si yo
2: ka ko lo lo sho le kanya na ro bokin
11: ko lo lo sho le kanya ka ke me yo lo na hita ne na sala kanya wore da na ra na iko
2: mm
11: Enye wadi meyege ngu mena ngare enye wale vira gana laka ya lulu.
2: Enka Kenya Mayan FM.
12: Oh, Fela Gwami.
2: Wee.
12: Subo oleng.
2: Subo oleng ngulo giri la mafuta.
12: Amadi ya venye jira wai gota venye jira venye sebe radio tijero gula gano nininga nginita amadiru.
2: Eh, kumoka kejina mala la miko aldo gana kujito meningo.
12: Ejina nga ngaziadu ya wana rangaja mkikira sasa gairi ya mari Age nini nini ngungurete maana hapo kake kuro kuro kwa lemu
2: Oo oh, kimini minita
12: Ejigi minu lemu Nekira mwona ada na reti wa lemu
2: Iee
12: Orete kutoka mpaka ilumudu umuruwa
2: Hmm
12: Nara reti tena rishatake mamaya chachi mkaja kake Nini nga majiru age nini nini ngungurete ta uwafi uwapu kake Kwa imenungu Ala geni kuwa pruto na muna radio radio kigrai nini amara ya mendo bera gigi yomi kinto gi pae kamu kata na na radio lim
2: kabisa tena kata tena kata
12: ele anda bera mo na yenge na nangu sisi neto meninga na jira ne nungo pi hava za manu
2: asho ole ngolo giri la mafuta
12: na ningi la adi ya kata adobe na adi ngito sheri
2: ee mara ra rol dungani
12: kaira zaima
2: ningiresi mayolo Simu nabo nabaye pei ndugia shukunya poni ngura sinja lungana kwa yushu tura kilekole nye imu kwa ya Facebook tena Kigwana Nikiata tena Kenya Enka Kenya Mayen FM Enka Kenya Mayen FM
13: Hello Mayen FM
2: Ninyana
13: Saita Gwen
2: Oi
13: Suvoli
2: Ivoli
13: Kiranga mama Joshua.
2: Mama Joshua.
13: Ati ana kwa balali.
2: Karibu.
13: Ole dendu atai.
2: Ehe.
13: Majina nungera na serikali irare tata ndali.
2: Ehe.
13: Era bana baba ko kina na isiligi.
2: Ehe.
13: Tiwe na vile gira na fendi tati nemi kidogo na aifishoni na fendi siki siki.
2: Mhm.
13: Eh ne kwa nando maja don ngira ta daga kona.
2: Yes.
13: Eh.
2: Asholing.
13: Hai.
2: Thank you. Ite jote na jote na nini ni na jote nki lorora kia kona Abaki na mebala Esi ya iya shumiko jote na jote ni nki tabaroto Enka Kenya maa iya na FM
14: Pada kwani
2: Uwe
14: Uwe oling
2: Ibo oling
14: Gila ngomea falda masurula
2: Eh
14: Ake lanu den dua kai
2: Eh eh
14: I'm not going to be able to get a little bit of a
2: Wee
15: Dabangi ye yo
2: Ibo olik
15: Buru da ilo laka ngone samburu da muru enya munanda
2: Ehe
15: Olanyo rangkai dakara kerasho rai toledisho na munai Kamara da mu aladi aradi de meja rai genye tangka Putina alasama nawe di aladi aragi adamasho Na nilo di aladi ya
2: Ngai lo
15: O rai
2: O ndai lo bo longo diya no bo longa rusi
15: No bo longi jayen no bo longi jayen didanya
2: Why you didn't rush on Nazi Ulu Jangang C L M L?
15: Alaka Shanga Yang tomorrow. Get a guy married, but tomorrow. Get your name, you're not going to be.
2: She and Ganga Sodua,
15: Idan Gamma Sodua, Idi Ambadu, where I give you Raganda, Bulio, Ganda, Bulio, Managra, Bulio. What I want again, Araba, Araba, that want again, Amuyo, Evangana.
2: Is it all the Ganago, the Yoga Manano?
15: Eh?
2: Did you go on no longer to Ganaku Linkana?
15: Mhm.
2: Wewe ni zita maisha.
15: Ningira uje yeye, ningira no lo ningira dwagira ade. Na wore ni yomonga nyira nyo alwajer mongo, ke anyira din kolo nyanya na marabo ge sio ya lang.
2: We. Ni ago me dolda ye vision 2060 na gaso. Ya.
15: Mija ba ituri. Osna baye ga na, osna baye ga na rumiro osna.
2: Pole yo lendu gango. Kabisa haro liko na yajoki indi manoto rubiani. Na ure nkwiti indi manoto rubiani, nea nero njista 602 hash. Nige lurubu kisubu, nidungi rubiani kutu rubiani. Ule rubiani nitum, na hapo niki. Hati ya kiti olo kondi deba shinde njata o miatano. Arudu wale kaita na aru nyakai shinde njata. Ule lole njata o miatano, tenere nkite shina hapo niki na nwe nkaisha o miatano, mera nge u nitum. Ule lele njata, napo niki nkaisha ra minoto nkihari. Amuka yu na nanu na ushe njek, tenia uoldo ngeta uoldo ngani onyoketa, teno yutu na jene star 602 hash.

0: kamsa jadi barang na sai sumwa to nema dikani ora sira len ngone ke jidoi moran le lolewi ne jidoi lenkorka le na lona yugana yugona ke jilo sungol ko yelai na dona ya la to na yuti lo sulan Tanzania
1: yes
0: jona jinjo moralo sungol lo mal lenkorka le lo no yugo
1: kamisa
0: no to le lo doi lo sungolyo sel gajo no ro de sifakine lo sungolyo na lo na jinni ngon lando yuti lo show le Tanzania ni jona yela ngon karibu sana no ni di ejuma
1: kabisa
0: jumara kiti yes TJF
1: kabisa
0: we thank God it is Friday ajana sana pele na kitchen ni siku ya mashere chere
1: sana
0: mashere zipo we chereo
1: kama chereo ya
0: chereha
1: aha
0: ni sinema ndumo ndo yankai kumu
1: kabisa
0: ni we una semina mingi mingi na hizi ritua
1: yes
0: kwa na mala jaka na balo marika na rilda mati marika na jwala city you know kuna mingi zipo lakini kibu wake
1: yes ipo kabisa
0: kibu wake aja sana vile itiru
1: yes
0: gena kaa buruko la ini mwani na hara kuna sayo hii enka kenya nikijuki na hariye karibu sana
1: karibu
0: ya nolong
1: yes
0: kuronga na ijuma
1: kabisa
0: niki boso kuni ni aja sana vile itiru
1: yes
0: nani shibe yu oratiyo lo sokoni dake saa saba
1: kabisa
0: kakiri na rishere dogoya
1: yes
0: nikia na ajo ongwan
1: saa ongwan
0: ola ini ngoni na rishere na kiti
1: kabisa
0: nijo uye karibu sana ndiju ngwan tunga nyumbo
1: ware
0: ndiju ngokuni ndiju ramin gaya rakiti mikini kibagi yu langam fried
1: yes ini njie humble time
0: damu na rishere kiti high school nifan na rishere
1: yes
0: tina daba kente lo comradeship na sana ta high school kula jamaa ni maisha sadai madam na maisha campus
1: maisha high school
0: madam au college na madam maisha college kaju kadam na kwa liki dogo
1: mimi
0: si barake te horbal da alo university na madam maisha university na mahomo na arufa yen harangera adra modare aje ci ay nyaguma
1: mingira nyashi ladu na
0: ni mata na nata yes kaya kadam na jene kwa liki dogo
1: yes
0: enjoy na mtu wa ade baba na mwanangu kaira baba ade secondary nji wala wadi sujana nalo nyo
1: ile college
0: kadamu na secondary yule
1: yes
0: kadamu na maisha sasa sasa ni wengi wanja kibwa ajapi atapiga kelele na yanga sema kaja hatutapiga kelele hatutapiga ndio ndio hatutapiga kelele
1: hatutapiga kelele
0: hatutapiga kelele
1: yes
0: na wala yosa rai gra aje ngi hatutapiga kelele
1: am Friday
0: am Friday damo ya machi ñoo la ngeen ni
1: e camp high school yes damo machi
0: ba dina mlo abole
1: very ilko interesting
0: kuliko
1: nya alang
0: bu do lo nga tru waaw
1: yes
0: gay ragene bo nyanya orchestre de bo
1: nya story te ne bo
0: sindika nya sindik da sa ndo na benen tasa na na mamranu
1: yes
0: ne wi na wete muranu wala no o sele nga be rumo sa ngi ne be amaglo sha ngi nanga ngi da wanta sati
1: ni damo na jo
0: ngi ba dina ngi ragene jaba nganga ngi ragin wara ga kira roi ne ba
1: yes
0: nene ba ngai na ndo sa busi ndo sa na banyo ro lenga mo kan sha na ngara kule no mama nene bu kule kiro kira university
1: yes
0: puro campus ni nganga e puro university ne se da yele
1: you very like
0: in tindiga na do classmate no darasa ni hoteli wanke dile nganga gen dawo nyo wankira yen you know
1: very interesting
0: hemelo ko leng
1: sana
0: ko do ka nani si amu
1: yes
0: era si jote ndo ngorji yegra ko titik
1: kaye miaka munai yo
0: te odo do leji ho ko nangu nagara na ri campus
1: yes
0: na na raji yegri si ko nakarang
1: ngiri nga si ajo kamaro ingire ko dolo yegra blue leka
0: la kifai
1: but masomo ni amana sana tini somo lungani
0: yes
1: ne bon rolo leri si odi no osome ole rusoma mko na tofauti sana
0: sana yes
1: yes
0: mai eti
1: yes
0: ngote nini ndeba herere
1: impashasha kidogo
0: kidogo akirinje at least
1: yes
0: kadilun karna yola shelengiten
1: na Jean Ruth Marona
0: yes
1: ndol mirishi
0: ni jogna ye karibu sana live ni ngone
1: kabisa
2: lelo sir whatsapp go lento lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kidir wele sir wa lenkomono darigni to moluni obo ola pale seta meraba ngi darigni ngwan ola pale yo dom ngolo ngwan na ibelege nyingi shwino emu eseremare Enkomono tene benki tengeno siratle bibiliam. Iro lariko nile kanisa. Olasa nile biashara. Enlelero ashor maripokin. Osirwele limiyu nikigiro. Warere mafest 2026. Na itum live te K24 TV. Tenebo K24 Plus. Yua hookup le jutia entertainment. Yotumoyu K24 Plus te Android TV. O Apple TV. Netumoyu si te laptop, tablet, tenebo esimunum. Download data te Play Store arage App Store. Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nitomo ni uniyake kiyake Safaricom.

0: kabisa na jeri mbara una saidu ya shuleng tangala dosungo lelo yi wale naro sim
1: kabisa
0: ke naro sim na anti maibungo sotwa mwenye kati nga jalani juu yang kaida na kenya wale ningo ni so mwana ya madaka ni wala tikita maari ya mbungo mungu tarisha romono na pisha na tikita maari nejo oral tungani oral tawa shiba
1: yes
0: na olmero sidaji na oral tawa kwa tegile ne ito ilo hiki wale walta wa shiba
1: yes
0: na ormoero
1: lusisi
0: sidai
1: yes
0: yani wale njibai no alchani
1: nije
0: ragira jo yoro ila ngaina na ganya na hiyo lage
1: kabisa
0: ndo alani shoko ganya kwa dikila saa leme da kwa toki
1: ni
0: yani mer na ga jaga sa kama da baish na ndo ngusi le nyalta we lo moero ra e yew wala ni ngoni
1: yes
0: ka ur hela ngan dara ogoro na bere jo ne to jo walta ogoro walta wa regile ne to like
1: yes
0: kwa lao goro dito yu loik ya nifida eji na gore duo nila magi presha na gore duo na duo yu sukari
1: ya
0: rado yu duo na duo yu naji na gore akita na duo magi duo siyari na ush
1: niga
0: niga ngol tungani ya mgoro raina
1: yes
0: kaina yu lai nita nagenya marishibara
1: kabisha
0: na nashibe joro ilang kaina yu ya marishibara na ikila kajo ya marishibata kanyi yu joro ilang kaina yu amwere nchipaj
1: yes
0: Njibai ya koben. Na entoki sidai uleng.
1: Kabisa.
0: Nashibia kijo.
1: Yes.
0: Nkaenda kwenyeke. Tepeka yin kwenye nkuru.
1: Kabisa.
0: Ya ntepeka yin njibai.
1: Yes.
0: Kakore kira wame nangai mshu yuwe njibai. Amono shana kira yuwa wame nangai na.
1: Yes.
0: Na njua kishake nishu.
1: Iye kabisa.
0: Pakun mbeda nkara kina anyo. Shake nishu.
1: Yes.
0: Pegi buka ajo. Wala ngolona joma aidem. Aidem ana. Ama idem yankai.
1: Yes.
0: Kake yara njibai natural. Nashia kaya ikinet.
1: Iye.
0: Nibwa na isi pake ni yani idilo ngala ba be ila idilo ngala ba be dulo le kai lotu na so dongo mu
1: pa benga mel dongo
0: na so dongo ma so den dongo ndongo mu
1: yes
0: na bi ba ya du aja yejo heu ta gonya hego
1: hanyo
0: ne le nye du yuwe ngare ni gwo nyi do mon nyo ngare ele nyi be era de ke suma yi du nyi ni yara ke shai yake ni giro to ki yara ke nyo do nyu mon na do shai na os nye kero ri du aga nunu ko be giro ri kai la juga sengalang kai
1: yes
0: ya juga lang kai bali oleng ore oltau osiba
1: ma
0: ormairo ormairo ronda menurun nonok ormairo roseselino ma ormairo dinya ronda nganak amu ya gurumu ya benar ronda nganak
1: kabisa
0: gurumu ya mari ya ronda nganak
1: yes
0: ya gurumu ya mari ya ranjul lekin no kelo de sengino de biago gra ka gurunin kaja ne kelami
1: yes
0: mahan angana be ronda la julo
1: mera
0: ogogong ke ma yang gogong ne ke mbaka ne ke ribin kiya na ndong so de ya yani ki ma ngou ngou ma rashida
1: min
0: ngal min boral ngani
1: yes
0: min ngamal ngana kay na gile na kitoy loy ki do ngal lo tuata tangara ke na goro tangara ke to loy
1: yes
0: kay na jori sibay to tangara na yeso tesba yusi ngalan kay tesba yusi ngan kay
1: yes
0: me rama nyara na sibay yan kay be isidanu
1: kabisa
0: be rumo ngare no garabu dere do ngal la ke goro me rawre ngere nyanak me nyaka ke me bangajira no papa lenye ne diro we na ka shifa na je kallo e ga duro ngere ngol yum e ga duro ngere jek
1: e ga
0: ka ajo baba e ga ka ngere me ngiya ndo adiki me
1: yes
0: ndo ga be sambala li kwani wona shida gani
1: hakuna
0: nena na menye ka nga ebu api
1: meta
0: emedo gero ayu ninaka ayu ninaka barabi gendrit bebe ke ngai ka nga ebe ngere no ngere gendrit
1: meta
0: yes ka nga eke do ngol yum
1: iyagi
0: kanga ebu ebu mungi ya na wonni kanja ne ebu ebu mungi to ne bungu muna kanga
1: iye yes
0: melle ga dongani iye do yi enare ba e dinga no yon koriyum ne gen tafu je gen tafu wa bila es peso jina kalani
1: yes
0: am gero ngoro nyana esu ba yenda ga ero ri amoro ba yelo masa na gelo sa ngine ne ara na gitu a tara
1: kwak
0: gogo ngi sabo kole jo ngere no no ke shiba gino
1: ti
0: shiba yedo na alto ode pa yeba kuno shiba na e dinga nyana kebo da igurani
1: na
0: ga jom papa
1: kenya ni grani ti around
0: kenya grani ti around
1: yes
0: o na nero ki twa tungani tigilol tawla
1: mini
0: ngamari
1: eme ki wuro nyengera
0: ni elatia no
1: kai
0: da jira longa ni ngoni ti shibayu
1: kabisa
0: na gila kajo ti shibayu amu wore ntipai na ormairo sidai

0: kabisa na jeri mbara kuna saigira na kaburu kala ningo ndana chara so mwana e madel dagani ora tam kore yola ningo ni tijungo bo tijungo war tijungo kuni igira gaja ai dia mari tenebo kole rwale murenyi
1: manya
2: hello
1: yes
2: hello
1: sendo oh ya Jennifer
2: Suba
1: Suba leng
2: ya una yara yo
1: arana tedi no rosi
2: Ah,
1: yo dai gilwa na no mayun na no dana ga yuri ne me yulu.
2: Ba ndai ya mura na nere jo ngiya ga.
1: Ila ba har de ke ninno ga de ba yulu ni gas. Che.
2: Che am mai ra.
1: O na ra de wa ko dugo dana.
2: Che de wa dugo dana yi.
1: Na na de ba yulu.
2: Ba ni bi yulu.
1: Eh.
2: Yulu ma na ra ko dugo dana.
1: Ba si na na ya jiri ke ya.
2: Ai
1: me di. Me di na ngara.
0: Daramara maga darasi bayi kilo nanyu mayaten dan nang sebay lomon
3: eh je mayolo nu
0: ara bayi ko nanne je gununu
3: eh
0: asini ging ko nanne ging ko nagi
3: ne won nagi
0: ni
3: je
0: ni ko ne ko nagi
1: mayo nalo
4: toma ya
3: yes
4: ala chalentre
1: oye
4: subo ne
1: suba bi
4: ara ngam mere
3: ara ngam mo
4: edan
3: sidai ngaga nyanki mayena
4: eh
3: eh weni no
4: Amaya na sinya na ya no renga ga nyana shanga ya na shi.
3: Ah shi.
4: Ala sele de Francis de Gumba.
3: Aha.
4: Apa na mama ina bena di unga sunga.
3: Eh.
4: Ndi logai.
3: Aha.
4: Ke wele bo grongan.
3: Eh.
4: Arba sele ya langare.
3: Eh.
4: Ndo yo ara rasiro ko ken na muru wa yu kumpa po ken mama ndi shi ama machari ti.
3: Mm.
4: Na ramare shore lamba la ro ma sai bo ken na de miria maria na ndai bai ngiti ngoro ala sele Francis de Gumba.
3: Ah
0: shi. Thank you. So, wala sai toti
3: kabisa
0: Francis
1: Mayan
4: Mamaya
1: yes
4: lage nagere
1: oh re sobole
4: ala gina felenge
3: aranga mo
4: kira aranga ma do ngani ji sai ngolo she na randeni
1: eh oh Isaya
4: oh
1: karibu roya mimi no le
4: eh she ne
1: ehe
4: ala ma ma ro mona gina so nga
1: oh
4: Romo ninge romo nanganda longa rabagi
1: ehe
4: romo na mayele
1: oh
4: lani no bagla ninge romo nanganda ba
1: ah sholen eh ra murunya oh isa ni kwata
0: tulivyo murunya
3: yes
5: Mayan FM classified Olai remoni nenengairi shata eare enkire morena tabawam iterede ne pere misho nenke suenda tembore ye nanana Kenya Seed Company ibungagino osimlo seeds negi agi mpegu sidai na ita yuenda tembore ye ore ane analimula riaglolo ingangele Kenya Meteorological Department ajugibu ya tumenchanto umuru wanapa sholo shom na enengatana isha nerede nolchampalino ni unirupaye kukulia daikina apa asham kulona arpaye ko isha kijabe mkobini nwa tena akurupurgel tu nempeku e DH04 ni un hybrid 517 513 o 533 to umuru wa nemi purgelo leng nemesi osubuko neko wale to osubuki na mpeku e hybrid 614D 629 628 6210 o 6213 na anyore ngulubweni wengi jabo subuko kera si gulepe un ane mpeku e mposho e roskoko o kazuri mpeku e nkano uloikempe ormusung Gujit o sunflower. Tabaikilduka ile Kenya Seed. Araki agrovets na nyurigino pembe mbekuang. Nila atum mbeku nikintuwa berate na rishata enkire murim. Kenya Seed Company. Begu bora, mavuno bora, maisha bora.
6: Mayan FM classified.

0: Kabisa nijeri mbara kuna sayo la ningu ni?
1: Yes.
0: Yes, edo najo kikada po edabrari weleng.
1: Mm-hmm.
0: Manyaka doi etu kia ngasa hapo lunch wala ini ningu ni.
2: Eyerare, Mayan FM.
3: Karibu wala ini ningu ni. Chef Bilda nele, na yu na ye toki ayara kinchapatini. Na yu na yara kinchapatini, oldo na tomon. Yellow ingredients on chapatini. Na chapati ni tata HF Builder. Yellow ingredient number 1 ni kiwa ngano na kai prefer shitumia ajab. Ore chapati ni kiyu ngano, kiyu sukari, kiyu shumbi, kiyu niyu ni yeye kulle na sawa, niyu ni yeye angare kai kikubora yoga itumia angare na iruwa. Na itumia si yolamu kaiyer chapati. Kaiyera ita chapati ni ndai vanilla essence. Nego Lini ni moni, yolo na ngano, nenga sabiki ngano ngombe ni ungwan. Atua embesen, ninjamisha ngare kando. Yolo chanano ino, nipik sukari ya na kulingana. Giri nalo alemi nyor sukari, na uwe nkiti njapik. Neri ilo nyor nisha mushumbi, na uwe kita anja sabu shumbi. Kake yolo nano na kanyo ranae balance kukirari. Na uwe kapik sukari ngombe ni ngijikoni. Uni nabik chumbi engijiko nabu amna are balance na inanga se koroga ki pi ngano yala gira poni poni kyankare na are guang na rowa age pe ko wo makete mi tok tok nabik yala rontu e bung pi nabik vanilla essence nabu ko ki vanilla essence engijiko ni ade e testa ke ni sho arufu sidai Nai koroga anano ikanda nano nai kanda pivi mera soft yolo peko soft nabo nigengiri lata ikandie ene musho na biye arumo kitobira balls ka yolo paidip nai saidia nya ilata ita yangano nai bunga dangaina nai robir nguti boli na yolo ta boli enjabati nai tosha nai ngor yolo shin boli ene tobir nai ngor orpan ene ba ngor orogio lino ajo kayeba yolo ba loshorogio akeli angete na endo berguri boli kutiti kake naitoshea na kuyo la mulo kitino nitumia naito berrake nguri boli naitoshea sidan na naitumia ngainan ngainai fist na tanabung yangano tangainan na kitoshea nilopan na ku na yolo paidip naito berrmboli naano pokin yolo paidip Nadumo laduo rogio lai, netelekia ngema, naisha ume bonge ngema. Yele gire ngema ibungo rogio akiti, na ingoro sinya ilata, nabike ada na mahali, niwe ngiriko ombe, nje ngigiko. Ni roll kuna chapatini. Ole ningo ni teniuni, tober chapatini, na ajine layers, na indi airola na chapati, niyeli ngiri ilata katikati, pai idumu angale mino, dung na shabati ni yelo gira gira ni ja te shumare mesa ni dung dung inji pa indogi ay bung na na dungot ay bungye yelo bim bungye pa indogi re robe na duage boli no na bol ra ilo indogi alai ay kogi ay tober mera du en chapati ne roshoro gyo ne ninjo me bonga kidogo ni jorbo gira re yelo shinano na manyora ikausha kwanza pa indogi ayer kai yer hagalo ido nago Kabik jabari na legenge ma nabiga ilata njoro nabo yelo vego njoro nabo na change ay njoro ngai shoro yelo shino na yerita pa amu yelo hi sirian jabari vego ogi weji na imbung rumo joro gyo bebe jo weti mboge na ka kairo brosi angarda si yelo dana do arda si angano na naikunja gesi dai meto si angaina Kairo ni nyetumia aibungye njabati pebejo kila mahali. Yolo paidip, negwe njoro nabo, naichange, naiyere ngaishoto. Naiko ne jaro njabati ni nipoken. Yolo teneoku njabati ni. Kirio shuldo analonyor, tenenye njabati ya bore neja, full, itwe dungi. Nako yolo na ini na kadung, na hape yako presentable. Nako nadung njabati ni ne. Yolo shi njabati orogi yokite na inde mardungo marele arashu marongwan kake yolo no shiro kyo sabu indim nyar dungo mara tomo nongwe kake yolo na umen jabati kitia na ang niki dungo mara ungwan na abe yaku presentable na nyalungana na yaku yolo kuna shaba nini ya woto na indi may sabu lendi ngoni chief builder nele lene mayan ketaras
2: naende yerare se mayan FM.
0: Kabisa orinya nang kana chef buildan.
1: Kabisa.
0: Bora do era na graduation.
1: Yes.
0: Teje kwat.
1: Kabisa. Dum
0: Kenyatta University of Agriculture and Technology.
1: Kabisa.
0: Ni do pongezi sana.
1: Pongezi sana. Yes.
0: Yes, kajo na mera bigero suwel tiang. Na do lushi na do len copy liang. Na iba iwa nya mera banja bana nyo banyo riyara.
1: Yes.
0: Nyo banyo bana ja.
1: Uri
0: riyara. Riyara. Lebo mama lenye kira walo mama lenye lewe jack lo supeyo. Ah. Yo familia
1: umebarikiwa sana.
0: Yes. Ewangan ul

0: kabisa aranya ke singoleng ejuk ehe keji helen ko lo singoles do inas da yoleng de ma yo sa saba na yamata ni ora tomonu ni owan ni gra buru kala ni grajo
1: ora kyoti lo sogoni chetu
0: yes yes te jumu sie yo kala ri lo sogoni lini te jumu sie jo yo kala ri lo sogoni lini to le gani ko dilera ki ara gale kan garabu o bayati kita magare kuna sa yoleng ni ngoni
2: yes
0: igra shi na fas firmo gari jongo ni ngari yo la ri lenyo
2: lo sogoni
0: lini kala sogoni lini kanyuna galu du kaya kayo bi ashara ajo nas na na kejabe yon kishu kejabe yon dare kejano mpoka kejadi yon onona mga mara dogo bol sukul
2: yes
0: rasai aiya
2: wazazi wanaanza kujipanga sasa ndio
0: amwekeri kinanga sogoni ndo mngara mit ndio wasogoni bai jalo baba ndo gina mara yina mga ni jo no mi ratu bai jalo ralo gina je mi asita mi asaba
2: tisa ata
0: radu da boda
2: dabo
0: ndo shido ya jo ram garami ara na mi ara dunya jara ran ni jallo ngewdi na namu ka
2: kabisa
0: ni mi ara ngara bo garami ya ya yong rayo toki
2: ileba
0: jero kai diru na gro jo la ngadi ya ka jo yong ya balo wapi
2: mi ni jana na ri osoni osoni li apai long lo
0: you know stock abamu sana na restong ngaju ka ni ya ta
2: yes na na bi ye wunyi
0: ni jadi sinyo bi ya hera ni rare be luso nani ni ne chobo sto galo nyo be ya no shawi ne ti
2: dad
0: me dad ya shugo ni
2: ha
0: do ye do ko be ngri sa ngola na yo ne ngasi a ha wala mu gi ili ga jala sama bi lur ne ngobun ni
2: yes
0: bas ni ga ngobun na ri sa ne ngobun no
2: mhm
0: be ndu ya be la ba no guni
2: yes
0: ki anira yo do shugo ni mhm mu lo ba ko la ba le udo
2: o le
0: romon le romon no bu Yes. Man mar ngi sele singolio
1: Maya FM ipna bo 1.9 shana e wangan olosho.